0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo poti ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH.

0: Eshongulu no wetu mosandu nzanzu.
1: Mwana tu mihembe Fabrice yuka tunge vyo maa shongulu okawole. Wakati tino okuwa memeati ni hili bide miko la nongko ya natu kini kundu. Mwavuli chilo chibi lingi kanea ya chibiri susunzirua. Salongo chitongole cha baka fuwa magari. Na baka pagisa ye shubene mu labri chitunga cha soprobene. Wanu wakana sulkana po. Epa mabeko la mibirishi kiri kundu. Ero usani leto vuyonzo. Neri tashireto ndaka. Riyini yi o kongenda yi kumaira mama Musa yi yari umukaritie aki kambali. Miasi kanata sera oko walimuchi tunganga chini chi. Baka tuloteno baka kola umuati ngono yu uko mehani miasi libi reto ndeka. Na malingi kani ya maboya baka vya ebalena ongo ko alitulao. Baka ake banana yuka muliche tu prosper buhuru. No baka tuloteno walu baute oku shonde mano ne pao haumani nde yomabi ngana watichi hapo wakole kashi numuhua na meka ulononga ye ni ye ye ruwe urofusa nane rita sindulia iri sindiri wangu kwa venatu wakene kundu ne rebia visenge ebi ya uvede na ebi angana ebi ni mwoto nkanene uvuto lire kundu muhendo kana mungo ya George mpresidenti uchitongolinga chinichi. Hii natuloteno mwazi ngonu yu aka hiku kwa lango ngalo nolo. Si ngendo irimbele wakana kole miasi jiringa jine ji nirimbo kwa pelalo. Neri watichia oko miasi menje menje. Neri na wachina ni chika kunabo rerebya na wangana tumuke kera ukuwa bongo. Kukangani kukuwa na njiro mlongo na wata mbongo kuma niri umu yi. Umpulisi akana tulago yemu wabakitili roje na yemu wata tahonere miasi jiringa jine ji. Umukulu muhimu kashima eretu ndaka yabalu anatino balu anabushinga baka nabia ngabanga bandupe aswe probene kumbi muhi ngashalasha bia muna waha waha kumbi miasi yoboka kenga yu kambia nemu langirikeji na eretu ndaka umbe suamena mena na banduwa kakola obuyonzo esa aline ndambi irishi wambueno wangaka aswa kuzebake hatrekanua kumiasi meumame guma. Mwumye suwa ewe nabote mbo tunine mchahare chenabula mba wakati uwe kutateno rita sharundikania nirira malingi kanyo hao merera mkati yake matembe mkumine ewe nabula mba yi mwikanabia endeko yare kumakuma wa himbani malingi kanayi ukubyoshi ewe kala weka mchaharunga chini chi ukumia chiri urobo yonzo nendi miati elivire rebola elivu holo. Bandu wanjimu waka hikeji waka sangiru korinda nangari niri. Edulu rika labia mamalingi kani ya mena mena. Awangana waticha bandu kumiati libiri wabote kane. Nimiati libiri waboyonzo. Jabati yika kule Musai yuki maniresu disi vile mocha po lamba. Ina kato teno emiati yika hikareti ya molo. Ekumine vo lamba ya masika kumbala usanana bakola nabe ya bakabe panemu kola. Vita shiriri enenjenga awasundu ulea iwa ngana tungerera awahimbani nilibia echa wanga kolanga chichahe ya papandi iwa ngarundi ikaniwe ehushu waka waneka kundenu pama vialiani bandro waka nyige bendro nere watapo nabe waka kola kubuku butubu tumbungu kubaka tulago na huku kwa meani mia shiriri na mulu tuleko uwanemu kahunga hunga kabe kabe ake ukuni owe bola. Mbwa kana usaho chewu mawa katino wana utagere vinyubi matri evi haba kasuka nabo iwa haba nganga kwenye nabo wakiba ni mle tiziano rituli zikundu ili ngana waticha haba liwa himbani eribi heba nganabia ibane omwe utunganene tushumula nge washabati ngane omabiuma amabia yo iwana hatuteno kukumwati wali biri dialogue sosiale ya trika nipawa. Na banya suti civile yana bulamba Musa yo maniri wa suti civile mwaka nara ichakabuwa ukumyesi ngene yi na watino mulangishali hikayo mukandiwa yo nyuma ho hakem no kuko mane myati ilibiri yende myati ayikasera mu yaswa ebiye lubero ye myati ilibiri resimungula ere bakasukana bo yo bakalani. Awali muluhandi lwe mayiba umumanzi ya mwelea. Yetu likuluhandi lwe hule nja. Imiasi katani wabahimbani. Kali njumula vromu suko. wakawa nemu ikuna nere tungerera bandu kuba kiwa ni muti wa iyi neyi ngo yukasukana yu presidenti wa koseye lokale jonesi mpya sobyo maeba ugrupe mai banzi mushiviria baswaga iyi baka tuloko na teno abahimbani se valimu temanda uko baka tulao kasareka chako muize mwabere nereke ngetuwa kwa mutwe mwabia suanga bini bi mwachiroche linje linje na rikaba nga haba kabula mnunga kahinga na nachi kundeno emiati ye hikara rayitia mwolo wanabia babaribia mbeno ebane muso kongola na mwabu nyumba buku wapo nukukwa mwane emiati libiri ebishibi kanangirike ye nebe kasera uko bakatushuba zabakaso era imyatsi kiringa yine yibakatano umwatsi alinga wono yishanga koleka uko chinga ha nali angabya malwa ali ate shenga luka hiko kolde ngule rutino bandu bakevuga naho umundo magenda wewe onde nagenda wewe naho iri wotino bakevugana imyatsi yi yikabya ngayemita bandu boba ngayemabya ngayemasusikanya nabande abane mu bukabandu naho ikosei iyo musuko kitu ngacyo musuko yosonga bini bi mulabira muhendo shahabwa gistave ina kasweka ukomeziringa nina katino kumbe abasusi na bakautu shombanza batorewe tiziko mwatsi alinga wono yu echeka kala changabya na bakulibe betse bo bahambwa ebasoyirwa ngukubena tokikene kunguru tukayo somuluhande olwe bunia bunia bakatu seno yina yipolisi umubye swanga binibi yina mahiria ekyendule ndulia yitano ya mahaba ndubu yenga abakasuka nabo iyo bawute ishungurubani setawute kwe benet kusahesai ekikangana yenga kushungurubani sho sina handikiro koleta atano mundu yo shabwe yenga shaleta sha sukana ishaleta biriri musinga no yu asha koloka kontrole ishi kirenga umulabera erhu buklaje ngoko bakana tsukera abantu abo bakarundaye umuke ituri mweyo batano ne buparasyo obukumere mutolera zero ndiwe mbose bukere konde nande abantu bushwa tolera bya nirihira okwetondeka nuko musari ibashikashikania aletango kuika tulago umuke bunya numuke ituri mweyo nende miyati elasurumu ya suwa iwe musimba yoto mahika mulu wakateno yi yinemu ndibi ya haku hebe handa kuse manyumba angama kumimana niku mkumia bere wabahimbani abakasuka napo yiba bere yanga bakate beta wako sanani neribia beta kebe kebe nemu ulua umu ya suwa ngabini bi mbu ya bere katua kakao lawamu butuano itulimuche musimba mwiri mutirituare yelubero imiati kanta sirako yuka hulao mkatrembo merembe yuka sukana ina kablu kushu nzingano shaba himbani uyo songa vini vi ateno iliko koldangulu iliko ateno wama sambula rabandu na iliko mambuna vanduwa lumu uyo songa vini vi kasera mshujijema kutumo shomba anzase kasera yulukundu esi wote reanzare erse ya makumiatano nendatu kagatro ndi makumiani na bebere yari ya sarako bakulu bakulu abaka tula kuna ateno kwa mende nibishi ebe shomba nze sekala ngiriko vya songa vini hane abande abasoka nabu eba ya ula isibaleta menyanga baka ula kunde na abande baka ula isibishingo koche takichiluire numwati yu wakareka abandu babia ngabama bete nguwa kabere kabere naho katapo merembe na kakusomula ngoko hatulere ya nebe chitunga echire usane rohole kera rabandu neche nganata shehira abandu boha umerera mure hakandi bikulucha mure hakandi byachahe abandu anata shamenya ichenga woti chabandu naho irulu bandu atabe twako ngabalo ine mwatse shanga woti chabandu nenge ngabandu aberagula na abandu baratibe na shingoko eyi ire bahimbani boko wabo sina shomulenge wali biri retebe toko bandu mu kimusimba nga Neyo amabia hiyo iwa usawo muhonga.
2: Karibu vehanda zaidi ya 12 vabre tevetu wako kuzavria degripi ni kwa manane eare eye cour d'appel kutse decision eye cour d'appel di Nord Kivu mwikaluse eare umu RCA 5642 eriwe ngoko abanduwa himbiria yo vanga tevetu wako nerio ne mwate mwakatu sangalisa ya ituenga wa tetezi haki za binadam kunde abikalani bali yehi ne vandu vahula isi bashio kuhulere eiri yehi bali oloko shofrangeshiri oloko lunza loko wabu so desakerere bonne foi. Oyo ni mwati akatusangalisa ya kunde ebe handa abana abamama baliremi banamu gotera ehia bali expose kuma intamperi mbula ikawara veyo kuna kerelia babre chingira vya lebi mumanyumba nero ni mwati akatusangalisa ya bwana journalist ehaki ireho omochi huo sana nalete mirembe yumu katika bando nari omulu hakavya deja trouble de la road republic pe social se echere ituinga batetezi haki za binadamu tukawa ratukumbe serikali kwa mero mwati yoyo hane commission de coute et de mediation foncière Mongabero yetu eno kivu Gouverneur UNWN atume commission de coute et de médiation foncière etokere bane solution à l'amiable commence yo konde bakana bwa motro que mieux vaut un mauvais arrangement que bon procès
1: tukobero komwatsi libiye cyo cikongo mu lu cyikene mu kandangane rundikanye ngakina sunga bango wacho usana nero boga malo wabere matangari uba naho nari bakiwe nubuwa mula bere oni nero usanga iyi neyi bakiwe ni mula bimulenge ngo ko abantu bahwere na bantu ngo ko batolere ibayambwe neri wotikiwa ne shondo ndeka eshengasi kaenderwa ku sana neri bi mutsukuna nganaho kumshiye sikeshikiwa naho mune mundu endi myati libre malenge kani wa matri zake mutanganga ka bwa myasi reyete okwe kwa manani bishe abagala bamuchi wo echikongo mbonzera.